0: Abusua number ni 0596259444. Ye brand nti oba na waye ntentem so ana senti nti aso dia maye kakra. Me ba cho good morning. Me ofa wa homa nso na no pe. Ye
1: mo ofa se nyankopo wo nsha no nya ko kasi o.
0: Nyame nsha wo so ofa.
1: Amen. Nyame nkwa, nyame wo nsha mo.
2: Amen.
1: Information center dem da man se tutu area. Ni aba na cho se bo nsu. Ana de makobani na nasa nsuko fo muchi wa de makasi ya mishuma chama panja nsuki kwe ufuchi hige neche se mkwaji se mwaba yisi ya anopayi anopayi mwabe gumu wa samu besu su ya chama mamfu na mide de meka nse yenya samu yefu mide de yeni mungina kujide inye ya mi onkamo wa wala mumiko
0: ofanya misho na anopayi
1: Amen.
0: Me bacho onsu biti maba 0596259444. Me bacho good morning udini baby akasafri.
1: Bacho good morning upenye kesi. Lola prophet matosebo nsina dankwa mi bari kesi urut.
0: Papa mbachi nsi.
1: Ya mi kani fe. Ubi uti futu pape biyano. Onka sinu unianka. Onka sinu lume huda. Tina yisu asema nuo chile chile no. Li uti nasema nefu bagemba hon. But the old thing were me to oba kwasia. Me say, every year no, because I'm a kwasia. Because na sema a young kwa, na sema papa, na sema asubi, na sema hoto. To be what you do, the two na mo biano, ni ni ye kama. Jimmy to me, na ye ni anka se. Menu no, anani mo ni anka. Papa, na mi nshira ho. Bye bye.
0: Nyango po nshira ho, Reverend Prophet Martin Osebo, msu nyame o nshira ho nano pe.
3: Yes, we.
0: Yebe fofrefo. 0596259444. It is my mama hand good morning, Udini baby Akasafri.
4: Me
0: bacho enti o.
4: Asan papa se ni yeto mama kina ni asan ase ni. Ebi wo lu wa. O abese nkwaji ase abese onka nkwaji ase ni so. Ana mo ma ji e ma ho ma ho ha ni ba give sa. Ebi mo hani sa na mo ni pa di ni wo nyang kwa. Ene wa brevu. Nti e da fo fo asepa na mi san.
2: Amen.
0: Ya mi jao.
2: Amen.
0: Me ba cho su bit ma ba 0596259444 0596259444 and a 0560180880

0: 0596259444. Yabe fa frefo be bakumi enu bi akawne e refre juma de na si na obi ama yi ma menko minister manu anchen ujina kono na yi ninko mwakakra minister.
1: Yes sir.
0: Na apumbiu
1: bacho ya mea domboko
0: na ujuma de na kwezi sen
1: na mea domo gusu eo koso na mea domo kwezi ada mwa mwenye akunya shwe minu mwenye di wade enam na kuwa so eye na kwezi ada isu eda eni miya na usia eni fa anajo bacho yubesa ye program no dia mesira ni se mubo koso atu abano edia mami esa ni se bibia ye duni pempo nswa anisa iti ni mesira mo kuri na edi ye vote ni so eye star 800 star 717 hash to the nominee code E06 inti o sene *800*717 na baby sa sa why na woto abane dia mano e bo atwo no abo o code na so E06 edia ebeba eye minister mano mesremu obi ara embo no mo de na ombo ame ni vote no se be ya competition no make mu na enkonim die aye mini ewade edia meda munyi na mose
0: minister de number no beto aso
2: 0546 0546 384 2 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 4 2 5 7 5 7 0546 384 6 3 8 no ne na henfo nyina wa santemae mu ene bebia ye nana dwumadie kodu wo wiase afa na nyina no onyame be koso adom no nyansa monim die mu akone asen nyina mu waka no ho ama na dwumadie no nso epeja yesu di aye kristo di no kese sa anso na ye koso kai ye tiefo nyina anso se bosome we mu month of June Christ Apostolic Church in sorry ni bebre ewo mpaibo mu akonche ni mpaibo mu enti ye besre se obi biara empo se wo nya asafo ba na se wo ho okwan a wonso betimi aye akonche ni mpaibo ni bi na asori ni bi ben wa wa bo ewura ho na wakoye mpaibo onyame tie mpaibo
0: akosem
2: na onyame nso ebeye wa bisade e de amao Everything shall be great. Me pese michia, yemame evangelist Mrs. Letitia Belie Mensa. Mama evangelist Everything shall.
1: Amen.
2: Na onko so enyao kese. Adom ne mubru huno. Entoso entofieso. Yechia ura. Apostle Samuel Mensa. Papa Everything shall.
1: Amen.
2: Christ Apostolic Church yempeni ni njina yenchemai. Besi mpenifua wabua sorry no hong kontenye na papanom irade enshiramo.
1: Amen.
2: Na onkoso nyamu kese. Amen.
1: Amen.
0: Abisi ya di jumedi nesi wa hanyan kupanya adumana uche sende. Yebesa di jumedi ya blow. Salvation Hour. If we Christ Apostolic Church International. Kada ukwede biya ya presodu hubishimbi. Irade nyankupo mbishirao. Yesu lama nupanu nisi ya kase babu wakum. Midindi ya free king sribe to my friend DJ Kizi. Nyankupo ya adumana uche nanopa. Yebesa eshi ya biya. Makro bibi ya.